Gen yon doktor ki kon fè an pil mira. Pawala se ke li pran kouraj. Pran kouraj nan se mwen. Pran kouraj.